0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Rumagasan naman ang baha sa ilang lugar sa Mindanao kasunod ng mga pagulang dulot ng malahapagat na hangin at buntot ng tropical storm Jangmi. Sa Bagumpayan, Sultan Kudarat, nakuha na ng video ang pag-apaw ng tubig sa sapa at pagragasan ito sa mga taniman at kalsada sa Purok 5 ng Barangay Kinayaw. Nasira rin ang ilang kubo ng dana ng baha ang residential area sa Barangay Buhok, maging ang kilalang tourist attraction na Trangkini Falls sa Lake Cebu, South Cotabato ay hindi nakaligtas sa baha. Apektado rin ang pagdiriwang ng Idil Adha sa ilang mga kababayan nating Muslim sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Matapos pasukin ng tubig ang kanilang mga bahay, ang ilang residente sumakay na sa bangka, makaiwas lang sa paglusong sa tubig. Wala namang naiulat na nasaktan sa natura mga pagbaha. Jovel, ano ang naging sentro ng usapin sa sesyon?
3: Yes, natapos na nga yung ikalawang sesyon ng status conference kaugnay ng paglilitis sa mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinulong ng prosekusyon na simulan na ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Pero ang sabi ng depensa, bago magtakda ng PEDSA, kailangan magkaroon muna ng panibagong examination sa kalusugan ng dating Pangulo. Sinabi naman ni Judge Joanna Corner, ang presiding judge ng Trial Chamber 3, na maglalabas siya ng order sa panel of experts para tingnan ang fitness to stand trial ni Duterte. Ang grupo na sharing mga eksperto na sumuri noon sa dating Pangulo at nagsabing kaya niyang humarap sa paglilitis ang aatasan ding maglitis o magsuri. At hindi naman tumutol dito ang panig ng depensa, prosekusyon at ang mga abogado ng biktima. Sinabi lang ng prosekusyon na dapat at sa lalong madaling panahon ito gawin. Maglalabas ng order ang Trial Chamber 3 sa huling bahagi ng session mamaya kung kailan ang simula ng paglilitis. Sa panukala naman kasi ng prosekusyon, dapat simula nito sa November 30, 2026. Giit nila, makukuha na nila ang lahat ng mga ebidensya sa katapusan ng Setyembre. May plano rin ang prosekusyon na magdagdag pa ng incidents o bilang ng mga insidente para patibayin ang kanilang kaso. Pero giit nga ng depensa, dapat ay isaliwalat muna kung magdadagdag ang mga prosekusyon ng incidents bago gawin ito.
4: Naibenta na lahat ng Bureau of Customs ang ilan sa mga abandoned at forfeited na ari-arian, kabilang na ang lahat ng natitira pa sa mga nabawing sasakyan ng mga diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, sumailalim sa negotiated sale ang ilang goods o ari-arian mula sa Port of Manila, Port of Cagayan de Oro at Manila International Container Port, tulad ng luxury vehicles, truck replacement parts, steel tubes at iba pa. Aabot naman sa mahigit 12 milyong piso ang halaga ng apat na sasakyan ng mga diskaya na naibenta. Sa kabuuan, tinatayang halos 115 million pesos ang halaga ng naibentang 13 sasakyan ng mga diskaya.
5: Inanunsyo po ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na voluntaryong itinigil muna ang pamumutol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Kasunod ito ng pag-alma ng mga environmental groups at mga mamamayan laban sa nasabing aktibidad para bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magkokonekta sa Skyway at Rojas Boulevard. Sabi po ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna, isang pagkakataon ito para mapag-aralan ang ibang punong maaaring ma-earthball o maingat na bunutin at ilipat ng lugar. Nilinaw din niya ang huling opsyon lamang ang pagputol sa mga puno. Ikinlugod ng grupong Kalikasan People's Network ang pagtigil sa operasyon pero hinimok nila ang DNR na permanenteng ipahinto ang pagputol sa mga puno. Magsasampa rin ito ng reklamo laban sa mga responsable sa umano'y ilegal na pagputol sa mga puno.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
7: OPM Spy, diba?
8: More music!
7: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
3: Patay ang 22 anyos na babae matapos umanusang pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang karelasyon na kanya ring pinsan sa San Jose City sa Nueva Ecija noong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa PNP, bago ang insidente ay nag-inuman pa ang biktima, suspect, isa pa nilang kaibigan at ang kasintahan ng biktima. Makalipas ang ilang sandali, sinabi umano ng biktima na siya ay nagugutom. Kaya inaya siya ng suspect na kumain. Sa kuha ng CCTV, makikita ang umalis isang dalawa sakay ang isang motorsiklo. Nakita rin ang pagdaan ng dalawa sa isang kalsada patungo sa bahagi ng irigasyon. Ilang minuto lamang ang lumipas nang bumalik ang suspect sakayang ng motorsiklo pero wala na ang biktima. Umaga na noong Miyerkules nang matagpuan ang kanyang bangkay sa tabi ng irigasyon at may sugat sa likod ng ulo. Kagad nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis at sa tulong na mga kuha ng CCTV ay natunto ng suspect. Doon na umano ito umamin at sinabing pinukpok niya ng bato sa ulo ang biktima dahil sa selos. Sinabi rin umano ng suspect na may relasyon sila kahit sila ay magpinsang buo. Nasa kustudiya na ng San Jose City Police ang suspect at naharap sa kasong murder. Nanawagan ang isang Pinoy doctor sa mas ligtas at mahigpit na seguridad para sa hospital personnel sa Hillingdon Hospital sa London. Malubhang nasugatan ng Pinoy na si Dr. Paul Biznar nang pitong ulit na pagsasaksakin ng isang pasyente sa Accident and Emergency Department ng ospital. Si Biznar ang tumatayong emergency physician in charge ng maganapang insidente. Sinasabing bigla na lamang bumunot ng patalimang suspect na pasyente at hinabol si Biznar sa pasilyo saka pinagsasaksak. Tinangka namang kunin ang atensyon ng suspect ng iba pang tao sa ospital para iwan ang biktimang Pinoy. Hanggang sa dumating mga pulis na nasa loob din ng ospital at na-aresto ang suspect.
4: Sa ibang balita naman, itinakda na ng International Criminal Court ang pagsisimula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Pumayag din ang Trial Chamber 3 na sa ilalim ulit ang dating Pangulo sa medical examination na pangungunahan ng mga ekspertong dati nang tumingin sa kanya noong pre-trial proceedings. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
5: Sa November 30 ang magiging unang araw ng paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng kanyang administrasyon at noong alkalde pa siya ng Davao. Nais ng ICC Trial Chamber 3 na gawing tuloy-tuloy ang pagdinig.
6: We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess.
5: Bukas naman ang korte sa adjustments batay sa kalusugan at kondisyon ng akusado. Pinayagan ng chamber ang panibagong medical evaluation at inatasan ang ICC registry na makipag-ugnayan agad sa tatlong medical experts na nauna ng sumuri sa dating pangulo. Ito ay para malaman kung kailangan ni Duterte ng araw ng pahinga.
7: It's